0: kesi xiao shuang xem gibu me ne ni ma de sa be ngui ti zu ma de jie zem za ka ti ne ke de do
1: xiao shuang me gib qie yue ma de yi duo zi ne cha zhu ren guo tu de men na
0: o yi ne a jia xiao ai xiao shuang yo xiao shuang ngui me be
2: Da shuang. Tengi, ma zui xie bei geshi ti su sangmo kuo shi gui. Nye sha le guan da si ye hi. Chang bu xie neng. Nye nga si nye ting zhe qie gu ye hi. Tan de. Nye shang ki ba beng. Shang ki ama pa zhe xia hi. 俺落地旁边接上了，俺上去，俺想养爱这些鱼，哪落吧个是熟鱼？小双，小双兄弟年年养了大闸，弄啥不有事？今嘛上去，随我们多起来。 小双，阿姆拉斯贝西。

0: ngay chilo ma chi sik me. Yin ne chi ba daga nyok sab yo ri. Tiri mi kyang zhan na ne lab ri. Kizi mi thong me nuk dhe chiga.
1: Da shuang, nye sha ama shen tu shu xie dawa nye chuk hi. Shang ye nye yao ching mendo sik me.
0: Nye yao ching mendo sik me. Di dian jang ne tu ri.
1: Na ye na, sem zhe da nyok zhe chero yin bo nye xing shi bo. Nye lu yung chen di sui xing ma ri. Sem zhou la, dawa di nye na la. Shang da shang ama nang mi da nyam zon chu bing shi. Rang mo la yang a, po mo chung chung nang xi zi hi. Tung do dan dan, lo chung zang mo tu bie rog bu shi. Nye shang ge a mo, chung mo chung chung nang xi zi hi. Gyo zi yo qing seng bi. Tin zhe qian nang, gian guo le sim zhe nyung gu shi.
0: A jia, rang ge nye am la le sim gu qie bdi, nye ya shi yi. Yin ne ti rin, rang da mo, cai nyung a qin bri, zem zi a qin yo ma ri.
1: Cai nyung a qin ba khari yo shi.
0: 在总裁穿不着拿了司令官里打迷茫过去也没忙过去呢明年也要马戏啊你要哭又死于大气的上街三十比一千元叫这些事我是吧这是大年心思上来看笑马戏今晚年上街阿姆去了这么久上街下边顶家昂汤不低你过去死上街我也没活是你推动了有个戏

토장자단기 다와데베게탄자단기 제모롱고잉라웨 Tewe nyekur kansar zatyo ache kengdu. Gibi nuba hachan sangwe zatyo ache teriki. Ngoza nacho sawa mase. Tadung kuyu kansar changchukiyo. Kesi sabu gyakyab tu songce. Zatyo zadangki gyakamla torgyun sabjin sosi la. Tishin dhe seri zoti zatyo ache imbatang. Kuyu segi nangne gyakya gupchun yen singiyo. Jiju sombu dadu zechu kona rene tu dashin yobe, samju chanju zemu kona le meba tangja. Tengo mar, zechu cuti ni, konzu tala pabdu sokja xin sungwe ze tang, chone nu ze nangchong cheba xik re la. Xin penchun dere tang, zing re, duksha nyubu leba ze di, chargi tang, chalung la penba yang yu. Soksha xin sung tu bè zè kong tu chu ju tèni chonè di ngak zè ti yin bè. Ming ar kè, jab gui ti ngang zun zha chak bò shik qi xin ji yue rung. Ku gup tang zè nu ta dung ya deng zin kong tu chu mi du, ri xik qe ba chu su kona yi. Dab li bò shik la, ji zhu tian zor ngang ju qian bò yu dab, nin dar bè ba qian bò. Mengsi zainu nangzong qijiyo. Pama nyebu, nindar qiru tu pamiye gyung zhoxi. Zogja xin sungme ta, lamzin cur kiri yongne kuyu menjawa kadu bejiyo. Tewe zhizhu zu, cangne ka chenzhu du, zogja ki siru tenzo kangtu beyeyo ba haku yuebe, lamzin ka seti nientub jiyo.

zu dene dejin. Tui dene, njidu xebe, ninjik ringi qie lhoshu di tui gab teje. Nje apa, konzo kamdo yueba te, dejia inba cunxin. Njidu su, tablam naso to ne, nje apa lo lipe, ganantang, zona cun lu che. Njidu su, gado tang dur che. Nje apa dong la, gam nen ki namgur kona yin. Chir na, njidu suwe tui su. Nje apa nindar, aja tang rimo dombe, gang juzam shik sung top che. Sine, kimzang shibu, choba kya topji yu. Nyerile ma debar, seya sashu pe shimbe, chugu shibu, sojyon topjir. Je abe, nindar zatangi kuyu kasa kangtu, panchu tsongo che guji yu. Tani, je aba yang yara, doktun che re.

Dui togang ki reji sokja chang me chue ne. Che mo ni sa tu ji kam ching ji ji zi mor ne batang. Te la reng chun zhanda me be jie bu de bur kyu ryu. Che mo si ki yang sar ngue su nye su de yu. Ke di ru yun sheng bu de bu ji. Che mo ni ji cha re nam yu kin chu kir du yin batang. Yer shung ki tui di la. Ke sator sirge nye yu cha bu tang. Bu zhang ki su dap ju so le yue che. Che mong ki nye mo chi cha ran rong me che bar. Xio ba tang gong mo xi ne chi ri se chue du nru gi yu. Nye ma nup je, mien ba rup la nye we. Chui zai jang che ma nye tu ma ra cha ba tang. Che mong ya. Lung le pepzi chi gindu. Chemo ni, duyu togang ki kende nguri shi gimbatang. Kwanzui togang ki nemsi dupu suyo tupjir. Lubu bu shindu rinbu yobatang. Te mikbane chakbe par, omen do ki bu gya chenbu shi yobatani. Pugu ki chemo tang yu shen ki chemo ni par, iwa jibbe keda mburtu tu shu tiri. Chemo juntu ngue gyue che sar, gomba shik yue batang. Gomba te gintunbe, kiamji kajik sojong che ne. Nyeri gongse ki lama tsama khonzor diki yue. Chemo gin nasi tang, mikshe chung dubu yue na ya. Te zi shindu sangbu yue be. Te lakba dangcho dun ne, lewar nye ji sayi gomba te se lak chima te nom tupji yue. Chemo ni shiri zo dinkan ki zasha ni se sokja shi yinbatang. Nindar se tue war sada rinbu sar gyo gyo shi. Kesi chupa gya me ci, sim na tangdo chenpa teni gombe gondram ki kiamji se di yin. Chemo ki se chokpar yungdu, ki nam ki gabu che mi si be. Tangdo ki

0: chumbo kiin wii do.
1: Yungu yi do, ya, saka xio xio xio.
0: Amla, kiran ka suena be chumbo gyuru u sayam chio.
2: Bala, mola ka chinga kiran suyab da.
0: Hale, toche na amla.
3: Amla, xela masu xu ne, seme ba.
1: Zi ke min du, ama nang da min du, kala so togi, kiran zi ka xio chi ya, lang xio chin zi ka suyab da.
0: Chui da.
1: Wa. Kanche do.
0: Shimush du.
2: Shimush du.
1: Acha. Tiri me ngal chinji, ame dangse dribu kinte shiong do.
0: Oh, amla. Kiran ka dangse dribu ngasne tuen sa xia. Nye dene sangu tu kemi do. Kiran de lo jen yin de mar xia. Kyonzo sampa nakshi sab jeb dhe mido. Amchi lage, kirang nye zu dhe, zhe yu me jo da, shak cho chay kutung mido, nebi me zhe chun chigri sugi. Tante ceri, targe roshi me karwa.
1: Me de, nubu dhe yu rwe. Da xe na, me de ming lakar sikdo.
0: Me de ming la.
1: Amchi lage nga son ju, yine ming rungu chi nga jie xia.
0: Amla, se nye, kirang minga la, tak chay chun ju shina ka te. Dine amji laga kiraan la suyme zhe nangshi.
1: Yaan dak jie che wuzhi bhe.
0: Cha to san takshi.
2: Mola, cha saba xie wu maa di. Nye tundo kiraan lo chiu chak se piu cho.
1: Jis, jis. Rang cha ra nyo.

0: Sujila, lupu tau kya la, kira ngay tuan da la tukut dira naya kari na.
1: Tuan da di, nye tsi zi nige sep xie xin masu. Tuan da, kan gu ne ya hu xie tuwa. Zang buyo zham la ne, ri wu ngwa xin chu tang. Chuang su da ta ring ma cha, nye ma cha. Kim do khab shi tu.
0: Sujila, kira ngu bu chung da, kadu pe ne chik zi, ngay de cha da a ra, tando xiu sa yo zi.
1: Yong a.
0: Yine nga cha kin si yu. Kira la, ming do jo ma zi be.
2: Da wei ka xie yu.
1: Wo dong si yu be.
0: Kira ge xie mu xie be shu wo, ngay de kadu pe ne chik zi.
1: Lu ti huang he shan, nye zhang xie wo. Kan da ngan zui chong zui, tui kim sang ma. Ra neng xin ki, suwa kim zi de ge ya xiu na, nye ni da ge mi ge xiu.
3: Shaga nere xie ba ya xiu. Nga de da xie ka yobi. Kan bu wune, ya hu xie duwa. Zhong yi da.
0: Les, pen ji xiu mu da.

0: so. Kirangge mola nyumdo nyum chupchan le shung mebe surushtu. Chesa amla, tanda nga labja degu yuza. Kirangge nga nyumdo shuyak tusu peje ni mola nyumdo shugate.
1: Hakos, dashie mo, gyozi zi.
0: Amla, kirang gyogchi a. Nga gyogu sayin, dinde nga labja zhoyu.
1: Dozi ne nye yewa.
0: Mugu amla, kirang dangu le parma nangza gule kayori, singba te. Nga mo zhiga zi zhoyin.
1: Yungu ma shi, nye bu labja dewa temo tangu songza, nga amdi yewa chung.

0: zumri ni ge yi gi lam ne chi nyu gi jing den ta nang chu gi sim jian la so be tyeong ne da ta te jin zum ba be te da lan jin be sim nang gi te chu chuen ba chi be gyu zhen na ba shi yin xin ke na ba ta nang de ni ha jang phyu sun chok ba shi yin ta wo na rang ri phyo gi zumri la cha chuen na nang de ta na ba kang de yu tam xin na ting de phyeon jo xi ri le cha na phyeon jo lob chi ri xun lob ling gi gi gen chi mo wa dan ji tun zhu la ni
1: 培育中日期推上一大堂提醒培育中日期南端堂南部所及国了切记能够应别天界内及西约吧书昔日的文能地面创罗这个凝固地面虚弱人就昔日

chuksum la gui na. Camei chu zang ma, zhuan xie zang guo xie jia tu bie, hang san gu de bie. Kan si cui nang, chun bo le qin bu ting zhe suo tu duan kang yi nang. Tie ya, xer nu chuo ni ci wu ti xiong tu ma le tu na. Nga cui, kan si cui yi guo le qie zhe bu xie tuan tu la. Zhang ngu gi qu ting cie, lu bu ngang pa le qie ni, si xu su mi, gya da ye zhu kia bie cang a, sim gi xie. Kan si zhong hong ya le ti na, cu yi guo le qie zhe bu chu gui duan kang yi ba le la bu le xie tu. Tie ya cai li bie, long chi zhuo sum ne zhong e kong ru ki kan si cong men na ba la su qie bie na. Tie tui ki kan si di ni, kia rong gi lu bie kia long ya bu xie yi ba ta. Jili gyal ha gi kia gong cang ma kia rong gi kia jing. Qie tamme kia rong te le ya, kia ri mi sum gi yen sim gi xie. Tie da ra nam xi gyun do le, kan si cui kia rong ti te ba nye du qie nyong du qie ba ta. Kyaakbe shu mabu xie kya, kyaarum shuwe gupsu, ceo tie dokhara pungso teba le. Rungshur ki coi tungkuk ga chintab, kyaarum ta chu parme jeba le. Rim ki taje kanasi chote chungshi. Nawe kyaarum guyu tini, laze jenda chewe, so genbu shi ta jawara. Ti kana si cuo la xi gui ri ri xin ge bi kui qi yang ta ding qi sib dan wei ta ra zhong ge qi ding ren xue ki qiao xue cuo mo ti de shi ta dong cuo ti ni cha chang xue ta bei zhen jian ki qiao rong cui na ba xi jian shi ling jia ki cuo me wo du kana si gu li yip cuo xiong qi me kuo bei nang tu nia ru wei cuo qu Kyaarum dan chee de, kyaar ju se mei shu xin yu. Tengi cha ra, kana se ni, zhong gui ting rib kyaarum kyub kyu zuwe chee xin yiba ta. Dige kyaarum sol se ti, ca mei chu sol se tu pab na. Mei gya ban chu xi, tong ju ru gya dan jub dun ha sim ki yu. Reng chung se su chung zui ti ni, kana si chu kho dun kyu sa xin den shu ti ra kyur yu. Son di ru, lo dara cha ju pab zi, hao mi chik don zam sin ba ti, co me leng gyur chi zi ta xi zi cha ni nyam gi yue bie. Ti ka na si chu kur gyu chi shu xi du sang bu ro kyu zho. Ti we, ka nung len zi ti lo kho mo ro, gya zi ngab zi ngab u ni, gya zi gup ju kha ra gyu ni tu di. Co me nye go ro ki, yu che du me na zi ta. Dige zha qi wei rige suo zha ri gya ta chu zhi ri bie cheng me. Tang zang ki chung gu bu le ti long zu jie de, cuo ne qi xin yue. Mi yu ki te xin xie su ngao wei, kan na si cuo ti dong bue qian bue, tong da pa ru sum tu gian wei yu guo ro, nie ri me ba ra su ju qi xin yue.

0: tisa, tachida. Miung mahri, rengi kiri kudian sari.
1: Rang kadi yine minsin zhi chola da nye yina, tengi di zhi guwi giri.
0: Ngune xe no, yiju naba kemi du. Nga sim zhi xishu di, so zhi chui go ngu yu skuyo chuchi du. Nung di xa jie, nga rani zu jina guin kata xo re. Didu nye rar dun xo.
1: Nga nying zi qe mo go, nye rar nying zi qe ma da.
0: Yung a, qe nga rani pang a jie ni xe si juri. Tablang tukbu qe na, pang a jie la kek top xe bri.
1: Yung a.
0: Kaden si nebi da. Tish.
1: Tish, tish. Di ka tu de du. Rodige nal ran kale sesu. Tanange munzi di keje chongge dine kha cherosi.
0: Kirange nyel nga chige bi la tu chu. Dine ya khong ge nga to ge chu ya khri na.
1: Di je che a lin tian cheng le lue ge chong nga le me di ha khu chu ni.
0: Chige bi la pen chol to ko me ne. Khong ngu ne ya nga ya le shi du. Munzi di to je na shu yi.

0: Kuryu bakzo juri sukjo, ngazu kongming sura ting sum lesu. Khonzo...
1: Khonzo, di rang lawa mi laga chi ma xim ri. Temo thangbo yung du yi cimbi chuyo da. Temo nipa da sumbo yong xing ma ri.
0: Ma ri jo, tari le labdante kyun
1: mi do. Ta di ye kheba kharu yore.
0: Khonzo seya la, kado sumni yong duwe.